chingono mono watamanga kuna kasunga kuna mama mindoni wanonga zemwa ndini zemwa mbakhala iwo ngona pana anthu dala ndipafuna kulitopola anonga ndikakhausha mwali athu ngona anthu alipopopo ndipanafunawo pepa patakamiza ng'ee pandula nongosakulandiwa